0: Borong khun tan khang kai arong kai buma bai bupa. Kai bupa bishes ke bupa. Bupa taritri babe bo kham na nang na ya no khung ya pra. Ta no khung belai nai thok. Ta ba ya nang ba ya tong ba ya bong a no khung no bui onusoron khai ne nai ma nai ta ko.
1: Aw aw.
0: No khung buku ba ya ne samas no khung ya. No khung one de pa tong. Ka ni besabti rokbo. Emon mane Poni go, aje buma bupa je phulu go ba bupa jata phulu go. Bor labno mani wi nau.
1: Aw aw aw.
0: Anu kung e.
1: Do ko kre hi ke. Aw ta kuno bela kino hambai kringwani bagai te ching ojara wa thana sinai hayuni khorang phajing go. Haina hai kring phinai. Te hayuni khorang ne yakulo bela kino hambai. Hambai. Aw ho jara wa ching thanglai nai hayuni khorang ne phajing go.

Tokle takro para konjoro para mundura kavu para mundura kavu i paishino omrate i wate wala kunsa gu inar gae walang sakati irgo omrati bak.